0: Langga? Ano gani imo nga Mendel name?
1: Wow, sa pagkamango sa akong nasawa nga, ikaw gin pangasawa ko man, hindi na sa middle name. Middle name ina.
2: Sugod-subong, bulaganay na kita. Sa pagkamango, gidasi mo. Abi, daladri nga aton nga, welding ring. Abi, daladi ng welding ring. Ang welding ring daladi.
3: Abaw, puwerte!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Tukay. Pagkakiyot yun ang inyong akong chihuahua. Maganahan yun akong darling. Ani makakita kihilig na baka itong iro akong darling. Nanagimi ikay. Para kalingawan niya buhi dalis balay. Ibutan ako ni dalis sa may puntahan. Sakto. Magkuha kong pagkaon. Kaya kung pakano ng akong bagong ito'y na chihuahua. Who let the dogs out?
2: Sa panahon, nakalimot pa siya kong dalagpayong. Murag mapaid akong dagway tungod sa kong gibutang astringent ganina. Ay, nasayang akong papaya soup ay pagkikaon lang ko ito kaysa akong gisabon. Uy, ito eh! Pagkakiyot sa ito eh! Tukoy!
0: Padamay! Akong ugangan! Paaksa kong ito eh! Alba!
2: Kanor! Kaya't sa maling itoy!
0: Wadyo ko kailang masaag yun ang ituya na. Laban na sa ituy dili, waman.
2: Anong nakahigot pa nila sa portahan?
0: Mauganin akong katingatan. Anong na ituy dili? Nga waman tayo ituy.
2: Okay, kanon na paakan ko sa iro. Masing barabis na ko, ani.
0: Mito na yung laway.
2: Kanor, patandukin ako.
0: Pag akong gagan, mong urong buwang.

0: sweetheart?
1: Yes, sweetheart.
0: Hain ka?
1: Uni sa harong.
0: Aber daw, patanong ka daw sa blender.
1: Uni o.
0: Good. Bye.
2: Bye. Pagkatapos kin 93.9 seconds.
0: Hello, sweetheart.
1: Yes, sweetheart.
0: Hain ka ngunyan.
1: Uni ba ya sa harong?
0: Aber daw, on mo ginaray sa blender.
1: Uni o katahid ko sa blender o, uni. Oh, nanonog mo na?
0: Good. Maray nang sigurado. Bye-bye.
3: Bye.
2: Pagkatapos kin 93.9 minutes.
4: Oh, tibo! Niya nga tanang sa luwas kahain si Papa mo.
5: Wala man tabi mama si Papa.
4: Ha? Natanag sa in! Kauran ko pa sa nakasabago ah.
5: Kangin na pang buwas na galin.
4: Ano?
5: May kupo-kupo na blender.
4: Yan talagang si ama mo at siya tapagabot ka. Ito yung blenderon ko.
5: Termina!
6: Are you feeling sluggish or unfocused? The solution might be as simple as water. Staying properly hydrated is the foundation of good health. Aim for 6 to 8 glasses of water every day to keep your system running smoothly. Water is essential for nearly every function in your body.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Kinabalan ko siya, I love you. Ang sabat niya sa akong thank you. Sa truth lang, ano ning gugma ko? Charity event?

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ang taong abiktid sa isang post, kahit hindi mo naman binanggit ang pangalan, guilty yan!
2: Nye!
3: Mara!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlogpa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, hi, Miss Beautiful!
3: O Mangkano, abri na ang kortina! Pili na!
2: Time pa! Ganong nakamaskara man ang inyong mga chika babes din eh. Di ba pwedeng makita ang ilang mga itsura para makapili ko na yun?
3: Ay, Mangkanor, bawal manggod ang galon ilang maskara. Kay para fair sa ubang babae. Kay ang uban di manggod mapili.
2: Ah, mao ba? Ah, sige, kana na lang ako ah. Number 10.
3: Okay, number 10. Proceed to room 13.
2: Salamat kayo, Miss Beautiful. Sa manilang kwarto ng ngit-ngit man kayo. Promo niya akong ganahan. Pinadim light. Danang mumasahe sa kuwa. Ay, Miss Beautiful. Pagka-sixty. Uy, nanibaho mang alkampurde. Okay ra. Yat-yat makinibukton eh. Kalkag ba yung kay buhok? Kabala ko. Luyo sa maskara na ini. Usa ka maanyag ka babae. Ayaw pagluhagang kay tanggalo na ako ay mong maskara. Di, nakamakadili. Kay, di bayad na baya ko dito. Adi, ah. Panamay, ang akong ugangan.
4: Kanor!
2: Ma, nahanagay ka nire.
4: Nga nung na ako nire, kay gibuy-buy ko ninyo, kay wala ko'y pulo sa panimalay mo, rin sideline ko pang masahista. Ikaw, nga nung naman ka nire.
2: Kitsa ka! Nanong masahin ko naman. Damgo ko nga nagbaktas doon ko sa may paraiso. Mauna ito, Jerry. Palayo ka na po.

0: dong. Pagsabak ba dong akong pamati ni budong na ikulang sa imong kinabuhi. Ha? Basin kung na ikulang sa imong kinabuhi, basik ako na to.
1: Ana!

0: dali din mo noy. Pala yung kubisa ka, nasang mangga na, oh. Lanto, abi ko yung luto na.
1: Ah, sige, sir. Sakon ako, sir. Sir. Okay na, sir. Humok na, sir. Hinog na, sir.
0: Ah, okay. Luto na gali. Ati, sige. Panaog na kay singiton ta.
2: Abaw! Puwerte!

0: Okay, class, imagine kung kayo ay isang milyonaryo. Ano ang gagawin nyo? Isulat sa isang malinis na papel.
1: Yes, ma'am!
2: Makalihis ang saro, may duwang dangaw na minuto.
3: Hindi ka sumusulat.
0: Okay, yan. Very good. Very good. Oh, palutoy.
4: Ma'am.
0: Anong pagigibo mo na ito? Di kang piksusurat. Natablang ko pa iyan ang papel mo.
4: Eh, tigalat ko ma'am sa sekretary ko. Milyonaryo baga. Di sekretaryo.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Break-in naman, Kanor!
0: Sige, break-in mo ka pinadyang gumusta man di ka nang musulot na ng bula. Bula mano rin may bilin. Ano ya?
2: Pa, sulod man, Mang Kanor! Sulod man, bula mano!
0: Plastiki ka mo katawa, usman na katawa ni mo!
2: Bula mano man ni sulod, Mang Kanor!
0: Ito plastiki ni mo katawa tawanan ni. Sige, tira, imang tira!
2: Oh, niya, unsaon man eh. Hot doon na lang nako ni.
0: Diyos, kambukiro gitawanan ni. Sige, tira niya. Sabi makalos lang kong tako ni tawanan. Hoy, magisin ang tapetes biliran. Hana ni. Tasa, tasa. Kanali lang, mal ka, mal.
2: Unsay mal, huwag man ako maguniti ang bula.
0: Unsay huwag maguniti. Nasangyad siya mong tiyan ang bula kinasang konchasis. Ako ni tira, ako tira.
2: Ah, tigasan na gano'n yung Mang Kanor, eh.
0: Ay, tigasan. Nasanggiyan ang bula si Mutian, niya ako pa'y tigasan. Doon ka na ni.
2: Na, patay na. Hurot na gini.
0: Siyempre, ako pa. Kombinasyon ni Iprin Bata. Kung diyan gubos naman din eh.
1: Kanor!
0: Pandamay. Ang akong darling.
2: Uy, Mang Kanor, imong asawa, oh. Okay.
0: Kanungog ko, di ko bungol.
1: Nagbilyard na pod ka, ha? Banto, grahugaw kaya tong balay, kiwak ka ng limpyo. Naarari ka din sa bilyaran?
0: Ah, darling, muli na ko rin, darling, malimpyo na ko.
2: Mang Kanor, itira na, Mang Kanor. Kaya ko na, dugaya, oy.
0: Darling, muli na ko, muli na ko. Una lang dito.
1: Dile, uli na karon dayon.
0: Isa katira na lang, darling, o pagmasod na ko ni daog na ko.
2: Mang Kanor, magdali, diha, dugaya ni mo, oy.
0: Hulat niya ba, hulat?
1: Isa man, muli ka, dili.
0: Dali, isa ka tira na lang. Promise, ay tira na ako din.
2: Pagdali, Mang Kanor!
1: Agay! Kanor!
0: Ay, mo na, usap ko, darling.
1: Bantay lang yung ka!
0: O, baby, dyan na yan. Itiwasan pa yun.
3: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't follow right away. It's safer to talk where you are in a space with more people and more visibility. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is staying visibly safer not to be pulled away from an open space. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

Kita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: yung galing dong. Close your eyes. Ha? Ano man? Ay, napagtubay. Close your eyes, boy. Naka-close na. Ing anak kangit-ngit akong kalibutan dong kung wala ka.
1: Ay! Ana!
2: Salo-salong pang-fiesta!
3: More sa tanghali!

0: size. Kung kiss a, tubig. Kung kiss a, laway.
1: Bow! What?
2: Sa tanghali!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Brad!

0: pag-uusapan natin ngayon ang sagisag ng Pilipinas. Ano ang pambansa nating hayop? Istoy?
1: Uy, kasayo na na. Ang pambansang hayop ay ex-girlfriend or ex-boyfriend.
0: Achiche?
2: Abaw! Puwerte!
3: Salo-salong pampiesta!

0: Ayaw nagkagoolnoy. Kaya ako nang nadiskubre ang dahon-dahon ng akong itambal anang imong pagkaupaw.
1: Ay, salamat, Dok Canor. Kung saon man ako pag-apply ani, Dok?
0: Imo nang ipahit sa imong nagsinaw nga ulo kada humani mo kaligo.
1: Unya, Dok, asa mo rin na makitaan ang maong dahon-dahon?
0: Sa ilalom, Noy.
1: Asa nilaloma, Dok?
0: Sa ilalom, sa baba, sa buaya.
2: Subo na ng subo.
3: Sa lunch break na palong-palo.
4: Sa tanghali.
2: More
5: sa tanghali.
6: More sa tanghali.

0: Terso, nakakatulog na naman ang baso! Permina!
1: Lunch na very good!
2: Very good!
1: Mga hits sunod-sunod!
3: More
1: sa tanghali!
3: More sa tanghali!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Walang sinabi ang matipunong lalaki sa ipis na lumilipad at handa nang umatake.
2: Maride!

0: man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga. Kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
1: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na gudni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Buti! Bakal! Buti! Bakal!
3: Ay, Tatay Kanor! Tatay Toro! Nay, buti nito!
4: Oh, sige lang, Jinjin, ha? Ato ang diskartihan, nga mapalit na.
0: Huh? Ikaw, Jog Toro, ganong nagadapada pa magkagbata, nagpait na maganita nito ni Gusto Buti Bakal, nangadapad yung kagbata.
4: Sige lang, swerte lagi ng bataas ato, ah. Luoy ka na, Mang Kanor. Wala na na'y ginikanan.
0: Hunya, huwag ginikanan, kita na'y mabagoan ang bata. Ato na nang hatag dito sa gobyerno. Kanong kita may magproblema na?
4: Ay, nasiglalis, Mang Kanor. Nalantag iya. Sir, may adlaw, sir.
0: Ay, sir, may adlaw ni mo.
5: Pongchwela, pongchwela. Oo, oh, sato.
4: Amo, tampalito ng mga bote ni mo, sir, kung okay lang si mo, ha?
5: Oo. Oh. Oh, ako wala problema. Ako negosante. O sige, ako baligyain mo ako bote.
0: Ah, sir, igunan din eh. Among palitan na imong mga butilya, kuridaso na muna, tag 50 centavos ang buok.
5: Oh, dire na pwede. Ako gusto dos dag kopi so gagmay.
4: Sir, wala na may kitao na sir.
5: Ako wala problema, ako negosyo. Ako baligya, kamo palit. Kung kamo dili gusto, kamo hawa.
0: Pugi ko. Muna lang ko yung butilya ng isikan nyo.
4: Relax naman, Kanor. Gusto nyo natin maayon eh.
5: No deal. Kamu awa, kamu malas ako negosyo. Basta, dos lang ko, piso gagmay. Okay?
0: Lugi kay Tana, 50 lagi na tanan. Sir, sige na sir, maluhay ka sir.
5: Ako dili gusto, 50 centavos ako lugi business. Kamu awa, layas.
0: Tanawa, kini malas na noong taging nandika ka ng bata, malas kay na.
4: Swerte lagi ng bataan, Mang Kanor. Nganong imo mong ipasangan sa bata? Wa man ay sala.
0: Usay way sala. Nagkuyog-kuyog, tanawag hindi malas na ito negosyo muti bakal.
3: Tatay Kanor! Tatay Toro! Nagoy muti na dagan! Napagay makapin nga bakal!
4: Ah, Jinjin! Asa mo lagi kan?
3: Dito kay Uncle Kinchik! Naluhay manggod siya! Mo nang yatag niya sa kuwa! Bye-bye, Uncle Kinchik!
5: Bye-bye!
4: Oh, tanawa raman Kanor! Swerte lagi ng mataas ito, ah!
0: Daan palagi ko, hulog ng langit ito kamataan ka. Una ko ingon ni mo, Toro, kaning bataan ni, dapat ubano-bano na ito ni sa tunigusyo kay suwerte kayo ni.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Mangkanor, magrinig ko sa haling sa tindahan, Mangkanor, oh. 20 mil ni siya.
3: Ay, salamat kayo. Daghanig halin ang atong tindahan ron. Ayaw sabas sa imong ma'am, ha? Dali dire.
2: Ngano de, Mangkanor?
3: Basta ayaw sabas sa imong madam. Oh, imuha na ng 5 mil. Igna nga, 15 mil ra ang halin, ha? Oh, kanang 5 mil, imuha na na. Hilot ako. Kanang hilot nga perti kalami. Okay ba, ha?
2: Aw, oh, kana lang man de, Mangkanor. Tubuan na na imong sanina.
3: Ah, niya na. Ah, amuplastar na ko na yung mukulob na ko, anya.
2: Kanimang kanor, ganahan na kaani?
3: Pagkahumok sa imong mga kamot, taon. Maluya dyan kumisang imong pahumot, baho kay ngaso sa motor, pero okay ra kay na ko na.
2: Kana, ganahan pa ka?
3: Ganahan kayo, kinaganahanan. Paspas yun akong blood circulation na ninyo mong hilot ba. Kana, sige diha na pita. Kana, agay. Nilubong naman yung mong kuko. Hinaya lang. Agay. Agay, sakit naman kayo mong hilot si Yaya. Agay, hinaya lang.
1: Bantog, di ay kulangan o 5,000 atong halin, ha? Kay ihatag din mo sa atong Yaya.
3: Pandamay, agay ko asawa. Ay, darling, wala yung siya gihatag. Ako atong gihatag para ipamalingke.
1: Ayaw na ta, Kanor! Gusto ni mong hilot na pinalami? Aw, di ay Doriano! Ipaligid ko si mong likod!
3: Darling! Mutindog kong galit!
1: Agay ako na! Nipinat ng Dorian! Kanor!
3: Gagaban ni mo! Kabalos ko na mo!

0: dong ubanta sa Red Cross dong B? Ano man? Magpa-blood test ko dong aron makita ni mo dong na type ta ka.
1: Ay! Ana!

0: Paalam sa mga pinalangga sa kabuhi nga nagkayag nga may matawhay nga panguna-una kag balatyagon para sa ila ulihi nga palahuayan. Iplastar sila sa Plastado Memorial Park. Plastado Memorial Park. Malinong kag malimpyo ang palibot. Tungod ini nahamtang sa ibabaw sang bukid. Plastado Memorial Park. May pansyon para sa nagkalain-lain nga posisyon sang inyo minatay. Para sa nagahayang, sa nagakulo, nagatakili, sa nagabarikuto, o kon para sa nagatuwad. Plastado Memorial Park. May yara man nga lulubngan para sa mga kubos sa kabuhi. Kung sa diin, tindugon ang pagplastar sang ila pansyon. Plastado Memorial Park. Plastado ang katawhay kagpahuway para sa buhi kag sa mga binatay. Dali na ka magkuha sang natipuhan mo nga plastaran sa Plastado Memorial Park. Magkontak lang sa amon kung hindi ka nakabugtaw sa imo katulugon.
1: If you're looking for a simple, powerful health hack, the answer is rest. Getting enough sleep is absolutely essential. We recommend aiming for 7 to 8 hours of quality sleep every single night. When you consistently hit that target, your body reaps massive rewards. Good sleep is a natural booster for your immunity. It stabilizes your mood, and it recharges your energy levels for the day ahead. Don't treat sleep as a luxury. Treat it as a non-negotiable part of your health routine. Prioritize your sleep tonight. Wake up healthier and happier tomorrow. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mariam, beauty is in the eye of the tiger.
1: No, fuerte.
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Father Gentleman.
1: Ah, ikaw di ay ang aplikante. Taas ka na bag kasinatian sa imuhang pagka-diver, ha, Kanor?
2: Taas na kayo, ma. Mga lima na katuig.
1: Ah, mauba. Lima na katuig. Unya, unsa may gidriver ni mo? Taxi ba?
2: Ah, dilidura.
1: Unsa man di ay?
2: Purlon.
3: Wala nang sasaya pa!
4: Pag fully loaded, ang kasama.
3: More sa hapon!
4: More sa hapon!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
1: Gusto ni mong paliton nga dulaan.
2: Gwapaha gid ni Barbie. Uy, curly-curly ang buhok. Ma, kanilang ako ang Barbie.
1: Hoy, makit-on gani kasi mong amahan na.
0: Oh, apiot, anak, usama ni mong paliton duwaan. Ah, padamay, nagunit ang Barbie.
2: Bang! Ipusil na ko si Barbie. Gusto kong pusil-pusil pa.
0: Kana, lalaki dugay kang apiot ka. Oh, sige. Sa pagdali mong paliton.
2: Kining duha ka bula pa, oh. Ito na, wa.
0: Dugay mo nang ibutang si mong dughan.
2: Oh, dako kay kag dughan pa, no.
0: Nagdayot ta jud kang bata ka ba?
2: Dili pa, oy. Sundala kung gusto. Biyak ang dibdib.
0: Oh, kana, jud, kana. Sige, kaysa may mong paborito superhero.
2: Si Dina.
0: Unsa?
2: Si Dina kung gustong maasawa.
0: Kana, jud. Pareho kita type na si Dina. Damay! Oh, darling! Ang bato!
3: Lahat ng gusto?
4: Or sa hapon na?
5: Lahat ng order mo?
3: Back to back dito!

0: Diyosa! Kiss ah? Si Anne! Kiss ah? Ako.
1: Bahaw! What the?
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
4: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
4: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
6: Easy.
5: More dance.
6: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
6: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
4: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
6: Wow. More sa hapon na.
5: More.
6: 3
5: to 6 p.m.
4: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Dong, patik abgaling dong, basig nakaibangag sa kasing-kasing ba?
1: Uy, simba ko.
0: Nah, ambot lang yun dong, kay natrap na manggugusulod sa imong kasing-kasing, di na ko kagawas ba? Ihi, pwede maulaw.
2: Ana!
3: More variety in the afternoon.
4: Mga hits noon.
3: Mga hits noon.
4: Mga hits ngayon.
3: Mga hits ngayon.
4: More sa hapon.

0: Gusto mo ba lang nga magbiyahe sa bugos nga pungsod nga komportable, layo sa peligro kag madasig? Ano pang ginahulat mo? Magbiyahe na sa Super Sumpit Navigation. Ang tanan namon nga barko nagasumpit lang sa kadasig. Ang Iloilo to Manila nga biyahe 45 minutes lang. Iloilo to Cagayan de Oro 50 minutes. Iloilo to Davao 55 minutes. Super Sumpit Navigation. Wala sang katupong sa kadasig. Tungod ang amon mga barko ginatungtong namon sa eroplano. Wala pa sang peligro nga malunod tungod nga lupad ka sa panganod. Gani para sa biyahe sang barko nga daw eroplano kadasig, mag Super Sumpit Navigation ka na. Super Sumpit Navigation. Magasugod na ang pagbiyahe kung may eroplano na nga makadalas ang barko.
1: More music. More music. More variety.
2: Yan ang Fully Loaded na hapon.
1: More sa hapon.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Yes, darling! Sabog ka gini akong darling ko. Hinungudyo kayo. Tipos ang manirado na kustudyahan.
2: Ayo! Ayo!
3: Ayo ako!
2: Ayo!
3: Apoy na, apoy!
0: Magubana akong tindahan niya. Akong tabon magubana.
2: Bumilabot! Ayo sa panirado kayo mag-inom eh. Papalita may kilim nun.
3: Magdali! Magdali po na eh!
2: Magdali!
0: Tisa! Pag-unos dili mo. Bata pa kayo mo magtonto na mag-inom? Huwag mo magipagtudloan sa iyong mga ginikanan.
2: Hoy, tiguan!
4: Pagbuot-buot na ha, kaya di ikaw nagpakaon sa buha.
2: Oo, dili ka lang mo ginikanan.
3: Han ka na mo, Ron.
2: Papalitan na may ba? Naghalag yaw-yaw ni mo, oy!
4: Saman! Huwag kilim nun, o dili!
0: Ay, ayaw ko ninyo gisugi-sugi ha, mga bata pagari mo. Kabalo pa mo nga disuras na sa gabi eh. Manirado na ko, likur banda.
4: Walay likur banda rin! Gusto ka mag-wild me, re?
2: Tama! Ikaw asa lang ilim na ni mo!
0: Kamu mga tawhana mo! Ikaw, pila may edad mo?
4: 38!
0: Ikaw, pila edad mo?
2: 45! Unya, samat!
0: Padabay! Mama mo nagigol na gusto na ninyo mag-inom. Mag-celebrate ko, sige! Libre hunta mo isang kakahon mag-inom mo!
4: Kana mo ni gusto na mo!
2: Naalam mo na yun, ha!
3: Magal, panagadugay pa! Gusto siguro mapitan na ito, diba?
2: Sige na, igawas na yung ilim nun!
4: Ilim nun!
0: Kadali lang! Kaya igawas ako ilim nun, pagkapinan pa tayo magpulutan! Dito ko, hindi pantay siguro darling, hindi!
2: Pagdali!
0: Dawatan ninyo ni pulutan, mga kanahan!

0: Loves, pananglit nga mapatay ako, Abby. Maano ka ayhan man?
1: Ayabaw ah, mapatay man eh.
0: Ay, nga man?
1: Siyempre, makamamatay man na sobrang akalipay, no?
2: Turn your radio up. You are listening to Mix of Rock.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Hey, mayong bulta din yun dahi!
3: Kanor, ganina nang siguran si Sir Sayo. Late kay ka.
1: Late ka!
2: Sus, tuhuman mo. Asa man si boss?
3: Nandito, nag-CR pa ba?
1: Halaka, Kanor! Late ka!
2: Ay namang si Karingan, ha? Tuhuman mo, anak.
4: Maganon, ganong late naman po ka?
2: Alang, hindi ka malit. Tanawan niya akong kachatlo. Wapa kayo, nag-eyeball me.
4: Kapag-agi na yan, no. Eh, napis, hindi ka mang Kanor ba? Hawag ka mapili.
2: Tanawa, tanawa. Okay ba, okay ba?
4: Yes, kayo okay kayo. Okay siya.
2: Eh nga na dapat imong checks. Dila imong checks. Mura naman imong baba.
5: O, Kanor. Ganong late naman sad ka?
2: Padami. Si Bossing. Boss, kitakigan ko, boss. Panuoy ka, boss. Isulod na niyo ko sa trabaho. Bisaglain na nga kong paminaw.
5: Ay, sos, Kanor. Pakalintura-kalintura na pong kang kanahana ka. Di na kumadala na. Dito pa ko sa CR samtang nangihi. Dongga na ako imong tingog. Lagsik pa kay kaganina. Nagkaroon pa luya-luya na ka. Oh, alam na ako na imong binuhatan, Dok. Ayaw na ta.
2: Tingog ba nala? Pampakuyap-kuyap na lang ko. Aya.
4: Wala si Bang Kanon, nakuyapan!
2: Dito ko maliho, karong di malat na.
5: Kuyap-kuyap, dahil ka niya, ha? Ano ang bumbong at nakaliginit na kong kape?
2: Kaya, magpa-biskuit-biskuit na lang ko.

0: O, dosi-dosi lang. Wala kang toda. Pwede rin daso-daso kanda lang para makaigong dosi-dosi. Kaya malarga na ta.
1: Doktor, dali lang. Kaya madala ako nga upa.
0: Ate, sige lo. Dali-dali lang. Kaya makaramakan na ka ta. Isabaka na lang na lo. Sabaka na lang na.
1: Nano nga sabaka? Sa baboy na yun, sa baboy.
0: Oo, gani ilo, sa baka na lang na gani ilo para makalakata talo.
1: Inano ko doktor na sa baka, ibili ka sa baka. Upa, ipakaon mo sa baka.
0: Abaw, perta.
2: My Only Radio plays more.
3: More sa Gabi Express.
2: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Kang bata ka? Nga nang misulod-sulod makaan ng gaybar, ha? Unya, unsa may nakita ni mo sa gaybar, ha?
2: Nakita na ko si Tatay Kalor! Nagsayaw-sayaw!
3: Padamay! Pumulabog ko na!
4: More Sakapi! Let me take you back! My only radio plays more!
5: More Sakapi Express!
4: More Sakapi Express!

Ikaw bala, wala na sang may nabatsyagan? Wala na sang pangalibutan sa kung ano ang nagakahinabo sa imo palibot? Hindi na mabatsyagan kag mabatian ang imo pulso kag ang pagpitik sang imo tagipusoon. Nagapalangit kag mayami na ang lawas mo. Magpahimunong lang kay patay ka na. Let Alive Forevermore Funeral Parlor take care of you. They have expert embalmers nga daw ginaihaw ka lang kung mag-imbalsa mo sila sa imo. May mga special nga lungon nga may turbo kag magwheels. Kag may aircon pa kung mainitan ka sa imo lulubgan. Sa Alive Forevermore Funeral Parlor, daw buhi lang ang pagtratal nila sa imo. Alive Forevermore Funeral Parlor. Yan ang hamtang malapit sa Taipa Dinuguan and Kasudan Specialty Restaurant. Dalang deadbolt, sakop sa barangay Tigo.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlumpa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Dagang salamat sa mga ritambong! Huwag ayaw kalibot! Karong umabot na eleksyon!
3: Dagli! Kung siya manang kabanha manaliya sa gawas, doon na may nagkabuliyang ng mga tao.
1: Ay, naay mga kandidato diha sa gawas nang hatag o 500 para butuhan.
3: Pao ba? Kanang mga tawhanan ha? O ganang klase sa mga tao nga korupto gayo. Ako, di ko maboto ninyo, no? Palito ninyo akong boto, 500. O sa pagtuon ninyo sa kuha, mapalit ko ninyo. Pwe, ang akong katungo di si butante dili na ako ay baligya. Di ko maboto ninyo. Kamong kandidato manghatag og kwarta para butuhan, di kita mabutuhan. Timanay gina ninyo. Mark my word!
4: Oy, Mangkanor! May ngatlaw niya!
3: Padamay, padulong rin ang kandidato.
4: Oh, Mangkanor! May 500 oh. Pang tuba-tuba oh. Oh, dito. Ah. Karong eleksyon ba ha? Ayaw yung kukalimti ha? Just remember my name, alright?
3: 500? Okay kay sir, ay kumalak ka sir, Diego, di ka makalimtan. Number one yung ka sa akong listahan. Ikaw ra ko ibuto sir, wala lang pangalan sa baluta.
4: Oh, mau ba? Salamat kay Mangkanor ha. Oh, niya pa'y 500 oh, nung aga na to.
3: Ay, 500 na sir. Salamat yung kay ni mo sir. Believe yung kay ko ni mo sir, kanay mo mga plataforma. Ayaw yung padala ng ilang mga black propaganda sir. Sa pinili ay, wala ko ilang piliyon sir, ikaw na lang yun. Huwag kang kumuto ko ni mo. Di kumuto ni mo, no? Dawaton ko lang ni isa kalibo. Eh, sayang mapuni. May nanay pang sundan-sundan.
4: Oh, Mangkanor, una na miya.
3: Ay, sir! Number one ka, sir, sa kuha. Number one ka!
5: Want to upgrade your energy and your health? Focus on eating whole foods. It's a simple idea, whole grains instead of refined carbs. The goal is to minimize heavily processed foods that are often stripped of nutrients. Eating whole foods gives your body the fiber, vitamins, and sustained energy it needs to thrive. Eat whole foods. Fuel your body the natural way. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Bate ko kuno, wedding anniversary ni Mrs. Mo. Tiyan, anong regalo mo siya, pre?
2: Simple lang, pre. Dalon ko siya sa Africa. Okay naman na guro, no?
1: Bao, ti guwapo na, pre. Guwapo na. Galan, di ka kagigigling ka ba na, pre? At sa sunod nga tuig, pre, na plano mo mag wedding anniversary naman ka mo, pre?
2: Ah, nakaplano na, pre. Next year, kuhaon ko na to siya sa Africa.
1: Bao, perte.
3: Back to the music faster.
4: Ang bilis!
3: This is More sa Gabi Express.
4: More sa Gabi Express!
3: On My Only Radio.
5: My Only Radio.

0: ingon ka, Dr. Noor? Safe ang mag-calendar method. Parang nabuntis palagi ko.
1: Diyon sa manin yung paggamit ang calendar method, ay?
0: Among gibanig.

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay! Gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie G.
1: Si Mangkano!
2: Kumubirada, tanlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, isang walay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung musimang ang istorya kay siya, si Mang... Gano!
3: Karon, sulayan yun ako na kumotor kay bago ng ribor ni Billy John eh. Pakusgan pa na kong padagan. Hindi kayo kay basing na speed gun sa unahan. Uy, yun pa. Mga nga chika babes, sexy kayo. May para. Siyempre, ano ang gagawin ni Mang Kanon? Mahunong, kini para ang chicks, kagwapa. Aniya, hunungan ko na. Ay, miss, wanna ride?
4: Mm-hmm.
3: Uy, muna ni Tando. Musagot, sige, may sakay na. Mag-chill-chill ta, mag-stroll-stroll ta, okay ba?
4: Mm-hmm.
3: Pabor, Kristo. Let's go!

0: Sit down, sit down. Ako na si Mang Kalor. O sa may gusto ni mong order? Di ba ni mo tingog ni Bayanan? Sayang kay guwapa pa naman kayo. Makasabot baka o bisaya. Oh, ano di man kamutubag? O sa may gusto ni mo? Beer o beer? Ah, beer. Ah, sige. Ah, waiter! Waiter!
1: Yes, sir!
0: Tagay may duha ka beer gari. Pinabtik.
1: Okay, sir!
0: Gulitan ako yung kamot. Ay, okay lang ba? Nigunit ko siya mong kamot? O sa may pangalan ni mo? Sige na, sulti. Sulti o sa pangalan ni mo.
2: Ako na si Renata.
0: Wala may kuyot sing mandiay. Bayre na. Pala ka na, bulakaw na ko.
2: Oy, di pala ko na may hatod.
0: Hatod.
2: Oy, kuwang.
0: Hatod yourself. Pala ka na.
2: Hatod sa akin.
0: Wala may charing mandiay.

0: Abi mo, sa tanan nga nagapangaluyag sa akon, ikaw lang idbala ang pinasahi.
1: Oo, oh, tubla.
0: Kaysa tanan sa ila, ikaw lang yun ang wala pag-asa.
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Dong, kanang paubanira ko sa doktor, Dong B. Kay buron na'y problema niya kung mata, Dong ba?
1: Sige, ano man, ang sama niyo mong mata?
0: Kanang paminaw na ko, Dong, murag, di na ko makakitaglain pa parihani mo ba?
2: Ay! Ana!
3: Kapag may you and me, there's more.
4: The soundtrack of your heart
3: more sa gabi
4: is on MOR. More sa gabi.

0: Depende og asa ka nahimutang, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabwag og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good news.
2: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
1: Si Mang Kanor. Kinsa ka? Malayo ka na ko. Kabalo ko sa kakatindasyon.
3: Susuoy, Mang Kanor. Atik-atik pa, Judoy. Dali ba? Dali na diri.
1: Oh, Baliling. Ayaw kong tintala, Baliling. Kinakong asawa.
3: Susuoy, Mang Kanor. Dili lagi na makamatay mong asawa. Dali na diri. Ako rin bahala sa imo.
1: Baliling, ayaw lagi. Kimaluya kong inganaon ko ni mo.
4: Ah,
1: Slips. Ipagto naman sa kuwa. Buhalo kong hayop. Ayaw kong pasangin li.
4: Sumbong na ka sa tropa nga. Mihalok ka kang blaki.
1: Sumbong na. Slips sa mong duha. Siguro dali din. Slips mong blaki.
4: Imo man ang gilips-tulips. Uy, Mang Kanor. Anong imo man ang gilips to si Blackie? Hoy, Mang Kanor! Anong imo man ang gilips to si Blackie?

0: tay, ano ba pinagkaiba ng supper at dinner?
1: Ah, nak, pag kumain tayo sa labas, dinner yun. Pag dito tayo kakain ng luto ng mami mo, supper yun.
2: Aba! Puwerte!
3: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Bitoy Kanur, ikasaban ko gusto mo maestro.
1: Oh, kaya ano man Bitoy?
0: Ako manggang gikisan akong classmate.
1: Susadak, liwat yung kay kaskuwa ba? Unyanak, lami?
0: Kinalamian! Guwapo ka, Ayams ang Sir Rams!

0: 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
1: Para lamang ABC.
0: Pag MOR ang kasama.
2: Kapag may you and me, there's more.
0: Laging it's you and me.
2: More sa gabi.
0: Sa MOR, more sa gabi.

0: Hello, Cebu. Hello, Philippines. Hello, world. Si Jackie Gini. Kamusta man dias inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada.
1: Hi, I'm Constantia, but just call me Connie. Ang sikreto ko, nga feeling presko ako adlaw-adlaw. Paslak Humble Sanitary Napkin. Paslak Humble Sanitary Napkin. Safe and secure ako, bisan heavy and flow. Kaya ang Paslak Humble Sanitary Napkin, daw algodon sang duldul kung mag-absorb. Pwede man ini, pangtapal sa buho. Buho sang atop, buho sang dingding sa banyo, buho sang karsada, kag buho sang tambutso. Paslak Humble Sanitary Napkin, pwede man nga proteksyon sa ulan, kay pwede man ini, nga himuon nga kalo, kapote o konpayong. Sungit ini, ginhimo sa daon sang badyang. Paslak Humble Sanitary Napkin, may wings man ini, nga nagikan sa eroplano, for added protection. So girl and gay, para presko ka, kagprotektado, ari ang tapal queen para sa imo. Paslak Humble Sanitary Napkins, available sa inyo paborito.

0: nakaka-relax, super suave. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Travel in style and comfort. As in, syempre, supermikang on time. Magbiyahe sa Palupad Airlines. Nagwawasiwas pero komportable. Ang samong mga eroplano, tik-disenyo halis sa mga aswang asin kikik. Palupad Airlines. Mas marikas ang layog kon bilog ang bulan. Iwasan sana ang pagdaranin asin. Abo, kun ika masakay. Kaya tandaan, sa utro mong pagbiyahe, magsakay sa Palupad Airlines. Mismong naglalanding sa imong bubong.
1: Easy as 1, 2, 3.
2: Para lamang ABC.
3: All hits, one after the other. Pwedeng pwede. Dahil there's more. More sa gabi.

0: There is definitely more sa gabi on MOR, My Only Radio.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Hugot pa more!
1: Ang tunay na lalaki, nagbabago para sa babae. Hindi pa bago-bago ng babae!
2: Hugot pa more!
3: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, maing adlaw, maing bugpaminaw.
1: Si Mang Kano!
2: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
1: Si Mang Kano!
2: Kayang makalusot, isang walay buslot!
1: Si Mang Kano!
2: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya kay siya, si Mang Kano!
3: Hi, Mang Kanor!
4: Ay! Hi, Nemo!
3: Murag, nakalimot naman ka sa ako, aoy! Si Cindy good! Ihagragod ti ka, be?
4: Padami ka humot, alibayana ni. Ay, Todd, ikaw man din na Cindy. Arang kagwapa naman ni mo, dahil kalimot na jud ko ni mo ba?
3: Lain jud ka, ayaw ka, Mang Kanor ba? Ikalimta na jud ko ni mo. Mura matagulay kagahapon, ani, oy!
4: Makainom nung pag-inigas nung kagahapon, ha?
3: Siyempre, ikaw pa.
2: Kanor! Sama na!
4: Pandamay, ako asawa. Ay, darling! Ay, tama to akong i-order sa mo, ha? Bra o panty para sa akong asawa. Lipstick o ganang mga balunan. Paborito kina niya.
3: Naisa di ay ka. Lain-lain nung naginim mo ang story, ha?
4: Yung si Karinga di akin akong asawa, diri.
2: Usa dito yun ni mo sa iyahaday!
3: Ay, kanang kuan mo good mini Mang Kanor sa una.
4: Ay, okay lang mo. Hawa na dire, hawa na. Mag-networking na sa kaba. Di lang ikaw mukuha na yung produkto.

0: Pre, dudalam gina ginapaminsar mo haw?
1: Nagdamgo ako balaan kagabi, pre. Upod ko ang 50 ka-contestants ang Miss Universe.
0: Swerte mo eh, tiyanog na problema mo.
1: Pre, ako ang nagdaog sa Miss Universe.
2: Abaw! Pwerte!
3: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: Doing. Tanaw sa nako ng likod na imong bag-ong t-shirt, be. Ano man sabi mo tanawon? Kadyot lang. Tanawon na ako kung asa ni siya made. Basing made for me. Ay! Ah, yeah.
1: Ana!
2: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: lang may multo, tay.
1: Multo man. Ang pinalagpad kay mo. Di ka makuha. Multo. Diin multo da. Pate ka man imo.
0: Hindi, tay. Ah, hambal ni Yaya may multo.
1: Ah, hambal ni Yaya? Nak, wala kita, Yaya.
2: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
2: Pag MOR ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa MOR, more sa gabi.

0: Makakunambre man ang mga kansyon. Cosa sabroso, alin na dito yung lugar? Kome anay tanya? Cosa di mi yung nombre? Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha?
1: Hugot pa more!
2: Te, may baon akong hopia. Gusto mo?
3: Wag na. Sawang-sawa na ako kakahopia na mahalin niya rin ako.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Ay, nagtirada di apat.
2: Mang Kanor, wala na day mo ni Darling? Nagbuwag na day mo?
0: Ah, wala be. Nakigbulag siya na ako. Ako yung hadlok. Magpaihaw ko. Ako pa hadlok ko rin mo. Murag akong amigo magpapista kung bulag ang uyab. Lipay kay ko ka single na ko ron. Makakita na po mas bata nun. Mas labas yung mga chika babes.
2: Murag lipay manuon kay ka bulagan Mang Kanor?
0: Siyempre, akong darling, taratitat kay baba, pwede ka banhaan, chismusa, maldita, o labo sa tanan, di pagod guwapa. Kaysa may gimalipay biyana na.
2: Diha, yung gubilib ni mo, Mang Kanor, ba mo nang idol kita ka?
0: Tama ko na, ako gay idolo ni mo, pag na'y mawa, na'y mupuli.
2: O sige, tagay!
0: Basta na po ni inom, maoy na po na akong kauban nila. Hindi na mag-umaul yan eh.
2: Oh, cheers naman, Kanor! Para sa atong pagka-single! Cheers! Oh, Mang Kanor, isang pakasat para di mabungol. Oh,
0: sige, isa ba?
2: Cheers!
0: Grabe yung sugan eh.
2: Unya, Mang Kanor, ano may plano ni Moron?
0: Kabalo ka. Lagot na niyo ko atong darling. Sa tinood lang, kibuhat man ako ang tanan. Ako may mang laba, ako'y mabalansya, ako'y mang limpya, mang hugas. Usa pa may kuwang nako, ganun iya kong gibulakan.
2: Oh, Mang Kanor!
0: Dili, sakit kay. Sakit kay, dili, sakit kay.
2: Mang Kanor, dili. Okay lang na, Mang Kanor.
0: Dili, ko okay. Sakit kayo. Darling, hello, darling. Asa ka karon? Kita kami, emisyon na kayo.

0: Eh, pre, ganun kayo nagtok man ka?
1: Akong asawa lagi man kanur, nag-hire og driver, batanon, guwapo, macho pag yun.
0: Unya, selos ka?
1: Aw, wa man, matingala lang ko, kay wa ba yung may sakyanan?
0: Padabal!

0: more sa favorites on MOR. More sa gabi.
1: Buenas, kamorkada! On the parte na mundo tu ara? Frio bali o caliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
2: Dong! Unsa galing height ni mo, Dong?
3: Ako, 5'9".
2: Ala, taas sa day ni mo, Dong, no? Yung sa kanimo pag-igo sa akong kasing-kasing.
4: Ay! Ana!

0: Natilawan mo na bala ang mga pagkaon nga ginapangita sa imo baba tutunlan tinaay kagtiyan? Iyari na ang M. Fatso Restaurant. Kunsa diin sigurado nga saboroso gid ang amon menu. Nadunlan nga bulgan, ginbalda nga crispy pata, sinapote nga pork afritada, ginsalvage nga lechon manok, ginkuryente nga pork hamonado, ginlinas nga bihon gisado, kag madamo pa. May mga desserts man kami katulad sang ginlapak nga mango float, nalukpan nga fruit shake, kinumos nga ice cream, kag ginpusdak nga fruit salad. Sa M. Fatso Restaurant, ginasiguro namon nga ang amon pagkaon hindi magbalabag sa inyo tutunlan. M. Fatso Restaurant, located at Gallbladder Corner, Pancreas Streets, Barangay Apto.
1: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba, magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Naaramag ito dili. Asa naman itong shampoo na ko dili? Paita gininay mong ugangan sa inyong balay. Ay, pati ba naman shampoo? Hurdon na yun. Mupay pagpalit ka gahapon. Isa ka butilya ang shampoo. Gihurot na na yun. Duda ko kaning akong ugangan ba? Muinom ng shampoo ba? Makalagot yun.
3: Punta rin ka na kanon nga sige makagyaw-yaw. Manungudungog na po ka ba?
2: Wako nagyaw-yaw, ma. Bagutan na lang unta ko. Kung hain ang akong shampoo. Unsa, bagura tong palit ka gahapon. Yan karahurot na na yun.
3: Subot pa sabot ni mo. Ako may gamit sa shampoo. Di ba kaya gumagamit anak kay gikas pa ako? Nanawin yung ulo na ako. Gikagid na lang itong ulo na yung shampoo. Unsa mo rin ang shampoo na nayabura sa gilid, oh. Di ba mo na mong ipangita?
2: Ah, pandamay. Tura na yung shampoo. Nayabo. Wadog kay masulti ni mo ma. Ikaw yung pinakadabis nga ugangan sa kalibutan. Tinaw kay kagmata man, no? Abtik pa yung gayo, bisag idaran na.
3: Mangita yung kagbiki, kay gusto ko ni mo palayason rin sa balay. Ba ang ipangita ni mo, dili mong mata.
2: Ba, okay ra kay ma, bisag diri ka, pilakatuhin ka mo po yung sabua. Kadigaw kung pito mong pamilya ko lang. Magtay na yung kaskuha. Langot na yung ko na mo ugangan. Kadigaw ka mulayas diri. Kay gayon lang yung kanimo po. Alam yung kay panahon sa kuha. Pantay lang yung ka.
4: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday.
5: M.O.R. Classics.
6: More music.
5: M.O.R. Classics.
4: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
7: Manila style.
8: Disco.
7: Novelty.
8: Jukebox.
7: Standard.
8: Ballad.
7: Folk.
8: Country.
7: Rock.
4: From the year 2000.
5: M.O.R.
4: Classics. The 90s.
5: The
4: 80s.
5: The
4: 80s. To the groovy 70s.
5: 70s.
4: M.O.R.
5: Classics.
9: Remember this golden classic.
4: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
10: With an extra serving.
4: 9 p.m. to 12 midnight. M.O.R. Classics.
5: Classics.
9: Playing the hits of yesteryear just for you.
4: On M.O.R.
5: My only radio.

at me. You said you never needed me. I wonder

0: 구곧
1: 구곧
2: 구곧
3: 구곧
0: 구곧 more
1: zero 민산 numero 민산 love life 코
4: 구곧 more.
5: 'Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
6: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
5: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katinyala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. You gave love a bad name. Woo! Lucky girl! Woo! Nabi ang ganda sa si Jubi, ay!
2: Ay, palihaw ko, may tulong tulong sa mga chichiria, boy!
3: Eh, may ang chichiria!
2: Trabaho, trabaho! Kung mapitapoy sa tanong!
4: Ah, layo-layo pa itong resort nga itong atuan! Woo-hoo! Hawit na mo na kay Bobuelo na!
0: Woo! Hoy! Bira, ano, bira, ne! Sundagan! Mubiltikan mo yung hidlay!
2: Hey, boy! Pag-sutpelt mo na, boy!
3: Oy, sano! Pangatag po drag makaon!
2: Pasa po diha, oy!
0: Wah! Itsan ako ni pagkaon sa inyo, dawatan ng kamute!
2: Agay! Agay!
0: Alam mo niya, sound trip na ako nila pangos biyahe kay Dagatron na ba ko? Lain mo nang kakamute yan. Pura magkaototon ko. Hindi na yung makaya. Ibugnaw na nga akong simot. Pura kaototon na yun ko. Gusto, isabay na ko na inig bundak sa music. Ano yan, jingle? Bumundak na! Isabay na ko! At yan na! Yes! Success! Huwag sila kalata!
5: Hoy! Mga ginol!
0: Panyamay! Wala na kahirin sila!
4: Huwag siya manol! Nganayin ba ako, Mac?
3: Mang Kanor! Nakatag lang ka!
2: Hoy! Mang Kanor!
5: Nagtuog ka! Guwami ka luwag!
0: Panyamay! Naka-headset naman na ako! Huwag din ako masabayan ng music! Dungog na ikin lang akong utot! Mudin na ako. Usay nang utot. Usay pagtunis ko ah. Bastos ka tao. Pala utot, basag asa na lang.
3: Mudin na ipagyod ka. Dungong kayo na mo.
0: Pataka mo pamasangil nga ng utot ko. Ikaw yung pasangil na. Bubalin ko sa front seat me. Pamasangil mo ha.
4: Wow!
0: Namatawa mo sila.
3: Kalor! Nangin niyo bertag sa iyong lubot.
0: Pao ba? Pao na lang.
6: Siya nga pala, nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
7: Okie dokie dokes.
6: Aba, in the mood sa duty ah.
7: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: tays. Maka-ons nas tas.
1: Hoy! Untatay na gani ang pagbutang mo sang S sa mga ginahambal mo ha, tunto nga bata niyay. Anong sugdaan ta na to?
0: Tay, inabawan nga ida, kag-iinyog ba nga bang ro?
2: Abaw! Puwerte!
3: You're listening to MOR, my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am.
6: Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
7: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Tickets radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: about parenting testimonial.
1: Ako nga si Merly. Isa ako ka-office worker. Gusto ko lang tani i-share ang akong experience sa akong pagpamati sa MOR. Sa una bala, abi ko ginabully ako sa akong mga office mates. Na-feel ko ganyang ano, ila ko ginasuyaan na binagin ko magkanta ko bala. Nagapawala lang ko. Amag ko hindi ko lang sila pagsapakon. Until one time, mapuli na ko to. Ang jeep nagapamati sa MOR. Dito ko nabatian ang programa ni Sofia. May Arabi isang isa ka-caller nga. Nag-vote sa iyang favorite song. Hambal sang caller, DJ Sophie, ma-vote kuya sang Touch Me on the Floor. Then nalipay mo ko iya, kaya mo na ginakanta-kanta ko sa opisina. Hambal ko masabay-sabay, gid ko na iya. Pero hambal ni DJ Sophia, hindi na siya Touch Me on the Floor. Basi ang gusto mo i-vote is Versace on the Floor. Dito ko gibala na-realize kung nga nagatawa sila sa opisina. Kaysa lang sila gali mga lyrics ko. Hindi gali sila may problema. Ako gali may problema. Sagot sa to, permin ako nagapamati para mabalaan ko mga title kag mga lyrics ang kanta. Kaya dito ko bala na-notice nga. Ang ako nga mga office mates nag-ayo na sa akon. Amo na madamong gid nga salamat sa MOR. Labi na gid kay DJ Sophie.

0: tungod sa MOR. Tagdamo ako nyo friends. Abaw! Puwerte!
1: Abaw! Puwerte!
2: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Dong, tanggalo na taka as my Facebook friend.
1: Ha? Huh? Ano man?
0: Kadi na taka gusto ma friend. Gusto ko more than friends.
2: Ana!
3: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdaman.
5: Easy.
3: Oh, di ba?
5: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
1: Si Mang Kanor!
0: Giant makalusot! Isang gulay buslot!
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala! Kung mo si Mang ang istorya! Kay siya! Si Mang Kanor!
2: Salamat na humanadyo kong type sa akong mga report. Kapuyan ni mo sa bawang opisina, oy. Napa-uniformin ako nga. Mura man kong mamunyag, ani. Labihan kita kong ikaon, gaya pwede, kabusog yun ako. Magsakit ang akong tiyan sa kabusog. Ayun na pa, murag magawas na yun ang dautang hangin. Success! Naka-aircon man din ang mga opisina. Ah, okay na. Naimiyon naman ko sa baho aning ako utot.
3: By the way, Ma'am Shara, this is our new office.
4: Nice office.
3: And this is Mang Kanor, our staff. And, Mang Kanor.
2: Sir, gawas sa mo.
3: Mang Kanor, bakit ang sama ng amoy dito?
4: Ganito ba talaga ang amoy ng office ninyo, ha? Kung di amoy usok? Ah, ewan ko, ano ba to?
2: Pandami. Nangimahulag yun. Sir, ma'am, dahil po ang may ginagawang kalsada dyan, ang manhole hindi natakpan. Kaya mabantot dito sa office.
3: Oh! Mang Kanor, agmay naman ito na humantong kalsada dira sa office. Anong baho man yung opisina?
2: Ay, hosto sir, naiilaga. Naipatay ilaga. Muna akong ipangita. Gani ha, pakumawibitawin ko nga. Ayaw sa magsulod ni ma'am.
3: Huy, Mang Kanor, impiuhi na ha. Kaulaw ka sa bisita ba?
2: Walay problema. Akong pangitao ng maong ilaga. Akong bahala, sir. Ay, silapat. Nakalusot na dyan ko. Panabay. Nakautot na po ko.
0: Mang Kanor!
5: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Tay, tay, tay. Karami yung blasa mo na klase kay ina. Gitublo na kami sa maayong pamatasan.
1: Ate, very good. Maayong ko na muna. Ate, gintuluan na ka mga kung paano magtaho sa tigulang.
0: Bawari man, malam. Nahambala nang kikintuluan kami.
2: Uy, ayam, but na lang. Kamang, ay karun.
3: Puwerte!
4: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

Jubog 5 Years Old Whiskey. Ang ilim nun sa mga macho. Jubog 5 Years Old Whiskey. Marinis, masagamsaman ang sabor sang turugman sa kada lagok. Tungod kay himo ini sang mga eksperto nga nagikan pa sa mga nagapanglimpyo sang imbornal sa Europa. Jubog 5 Years Old Whiskey. Sa kada dimdim, nagadasig ang paglibot sang kalibutan, nagalinog ang utog kaunuran. Jubog 5 Years Old Whiskey. Wala sang katulad kay pwede man ini itughong agatong sa motorsiklo, jeep, auto kag eroplano kag nagakalayo bisan indi pagsindihan. Jubog 5 Years Old Whiskey. As ang tutunlan at tay kag dyan, pati na ang bugos mo nga kalawasan. Jubog 5 Years Old Whiskey. Don't dare taste it, even if you drink moderately.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Yung nilalambing mo muna ang nanay mo bago humingi ng pera.
2: Maride!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Hello? Kumusta naman itaw ka, babe? Gimingaw na doon ko rin mo, babe. Wa pa lang kong kalugar, babe. Tagahil akong higayon. Makalugar ko at tuon ka na sa imong boarding house. Ako'y bahala sa imong allowance. Babes, what you wearing? Nag-t-shirt na na ikaw. Ako po nag-t-shirt na po ko. Usa babes, you like this? Oh, I like this kayo.
1: Hoy, kanar! Kinsa na po di mong gitawagan, ha? Nababae na po ka ba?
2: Usa na babae? Hoy, kinsa ni? Wrong number ka. Ayaw patakag istorya ni Raday. Kay wako kay lari mo. Pag-respeto. Pagbato ng respeto, day. Igawang na ko. Sa pagtanaw ni mo na ko. Mauto pa ko ni mo. Padulong pa lang mo, kalag na ko. Ayaw ko nga na pag-istorya.
3: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't just follow. Instead, ask to talk right where you are in a space that's open, visible, and surrounded by people. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is in staying visible. It's harder to harm someone who stays in public view. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Ah, ng problema man, doon nagpangasubo ka gidaw.
1: Ah, problema, gidbreak ka kadagabi na lang. Kadagabi na lang, pirmiga panguhit, misis ko.
0: Ayun, no, gina problema, dapreg. Nami, ganyan na lang, pirmiga panguhit si misis mo.
1: Ah, problema, gidjapre. Tako, gidjapre, nga problema. Tatlo na yung katuwag ng ligad, napatay na si misis, primo.
0: Nahay.
2: Abaw! Puwerte!
3: What you waiting for?
4: Umagang nakakagana?
5: Wake up!
3: Dito!
4: Sa All Hits Carrera!
5: Tara na!

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more! Maanghang! Ganyan din ang nararamdaman ko kapag nakikita kitang masaya kasama ng iba.

0: Langgaban. Oh, saman. Kita kaning lapis. Akong balion, ha? Oh, ganun mo magibali? Ingani ang akong kinabuhi kung wala ka. Pointless.
1: Ana!

0: ibabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.
0: Umaga.

0: Pwede ka ba kal brady para sa misis ko?
1: Po sir, pili lang. Anong asay si misis mo?
0: Eh, no ganing asay si misis mo. Doon ko kabalwaw.
1: Sir, do ano ka dako? Do ka payas?
0: Ah, hindi ah.
1: Ano sir, do apple?
0: Do hindi man.
1: Ah, do itlog sa

0: Basa kung kisa, trapo kung kisa, ba-ba mo.
1: Bow! What the?
2: Power sa sound trip!
3: Power sa laugh trip!
4: Power sa umaga!
5: Oh, yeah!
4: Power
0: sa umaga! Nakakaloka!
3: Power sa umaga!

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글
0: 구글 구글 구글
4: Teka lang, pahinga muna tayo. Pagod na ako eh.
0: Bakit? Ako sa tingin mo hindi pa pagod? Pagod na rin ako kakamahal sa'yo.